Unang kita ko pa lang sa'yo ay nakuha mo na ang atensyon na di ko kayang ibigay sa iba. Ano ba meron ka? Tila kakaiba.

0: kachira wose ene dasu ubieni ho uwa na wawu na mide mi kachira wose uwa na uwi Bible se etasa onipa wupre kupe na ni uwa na chino atemu oho orofose wupre kupa atemu one chino anasa atemu one nimno a ujina no ene basem na ukoka orofo ebra ya defishia rade echile kwa ini niye sa uu tie minifri Pentecost uu tie minifri Methodist uu tie minifri Anglican uu tie minifri every asore biya enya asore huwa sem na meka meko nyame huwa sem achira u na mene miye sebe biya uko asore biya so saani yeka eti nkase we ufri presby nti na asem mechweka kransa orofu ufri Methodist nti manenchweka kransa isa nseme nye Methodist ni isa nseme nye presby nini metiyo mwasem na aswa neme kachira use e biya nena Methodist ni ibisunti ene sasa wanamsu juu nyamia semdi e biya nena presby ni biya semsunti ene sasa wajuu nyamia semdi na aswa dofu mprimu akuma na emfa sorry eme excuses na enkase ude wasem ude waka na adieko na minyada ajia mesameti e biya e biya na sada ajieno nini hode mao odofu unkwa jebre eda enine etsana sada chie uwi obiani mni wum bible so sie twa so ni pa wupre kopɛ na ne wo na kyina temu wo ho ntia na me no ka sei sɛ wo dane wo ho ebia don hwere ba ko na sɛ wan san sori bi mu a no do fo na wo ka ne sei ni enti sa bre ya wo tie me ne a enkwade ye betumi ayɛ kase ade ma wo nti je onyame di wate na fa wo ho nyina to onyame so na wonnye wo na wonnye wo ye na dama biya na so piefri na hini ni mwa wani minu unyina ya kudia hurusie orofu minimiye so bende sa minimiye sa won chenso na won kandi wanene kasa wani ya ko na echirinu mefro na imo mwudi yobe nye mwa ini sisi ya na adu huwa merade merade sube shishu wani mwenyam ube mwa hunu sea mpa decision na umiki yeno it was a right decision aha ena medusi ye frame Elder Clifford Smith meka safi Ghanaian Presbyterian Church asafu mu orofo so woni masafu bia esomo a obetwa be kaye ho ye 51 High Meadow Place oba anasa Signet any Finch anasa Signet any Western Road area wo de obuso bia so hwe Ghanaian Presbyterian Church a ye be kire obra ne be kaye ho ne nyina ye nsom sample se kwano so wa ma onan tumi ma pastor bia ye je wonkonkrodi ne fa ho go join ne fa wo hu nyina to urade so na je urade di na ne urade nante na mene miye se da kwa mabia no so piefi na hin na hin ni mu a mene umie no nyina ye ne nyina be kan wako di ehurusie aha e na mede usime bompa ye e wo Yesu Kristo dim se urade onkwa je asem na aba wo ma obi make decision sesia e mo obi nka se wo de ko asemi wo de me twen so akodun pempen so obi ansa ma make decision ma ne o te me ne ne no ma wo make decision sesia Ewade don ma on konkro no emmonwa na kuma mu na emane make decision a wode ne hunyina beto ewade so na obegye wadi na me nemiye se ewade obehwe na obetoto ne nema nyina so de ama no na opie wo opie dati bia opie wa hinin mu a ye ne hunyina so akodie hrusie mesre wunhira ede mo bibiara otie bia mesre ewade wasotie ede mo bibiara otie bia na mesre so bibiara so akoma ebe emre ne begye wa asemi ne be ya asem ne yefo ewo Yesu Kristo de mu Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Eda Clifford, nyami onshirao. Na atemuda ewo hui inipepi fanatra nansebribia metis asem nuna miyemuashimi. Miyemuajimi pram. Sadano ebe eden. Na tekrema hui etise uja. Asemwa tekrema kano ebe timia yejuma. Ye da se so atwen adwen esiso sesei ensesi ye twen ne nyamra ye tie nyame asem de ye adwuma nemom sesi ankwan ho ye mun mom ye nyete se ohini Felike ana Felix nyen ti asem no sesi ya no ba bi esesi esesa no ya sesa ye da se onyame onhyrawo etiefo Elder Clifford Smith awo Ghanaian Presby asafumu ena Odin sempa etusu mienu ebre yenu. Yedana si. Sankofa Radio na muti yo CMR 101.3 FM. Yasi ya fana yina www.cmr www.awr.fm. Sa ejuma ekwe muma yintie akasa manfo eba ye omo asem ene yedi tekremati se uja ema migeti yedi epiano nti muma yintie ejuma ekwe.

entrance ewo ho a odi erenti na Sara ena owo 2 bedrooms 1 bathroom and also ewo Brampton plus en suite laundry ena side entrance and also ewo ho a eno aye ready se si ya inti no ose bo modin se obefre no ewo 416-558-8383 bo modin fre no se si ya na obeboa ama wonsa akabi ni tia de eye nhyehyeye a one wo ebeko se wo hu enso sokra a onimokon obefa se obetumi aboa wo ife se wabo ni trim aka ne wese se ompe se obi biara ebeda abonten ama awo anase bibi ahano ebasa ne rebe ho paye intinu bomodin fre Agnes Anson 416-558-8383 na se basement eno ho den beso a omwa o se si ya menu kase mienu de ewo ho a ayekrado intinu ema ehubia emo na fre no na omwa o se si ya na o kan na waka ne sen ha wife and husband Niri epe edan ama obi adam no nani kunu so esiesie wose ama onani ban so eboa ama won so wose ehujumade bia so akoyi pepepe eye Royal Dental Care 1650 Abion Road Suite 107 eye father and son Dr. George Buahi Anson ena nana Buahi Anson Dr. Nana Buahi Anson Wamo ese, bomodin ebra, nwase eba esi huwe jumadi ya, wamo etine sete, na eye family dentistry, sebu suyani nina moko, na mu ede mosinhu jumadi, wamo ebeshe Invisalign, sebu sin, yedi bibi beshe suni etimi akani nina ama esi eni fefefe, ubiyo huwa oda, obe chere nisinsa madiache, ubihuna osinu ehi, ni nyina oba ombe boaw asisi no kama se esese yedi eniema bi sisim se wosinu ajoho na opese yedi eniema bi etuetuemu ema crowns and bridges ni nyina ombe ye ama osiechi nam enso ena esese omusiesi a yebesiesi ama se opese opose no sunsu meye fita teeth whitening ena root canal ni nyina omo eye Se osini nyina so yehwe na nia ye edikan nyina yeye na enye yi a nesese ye hyew denchesa enu so mbeya ama na uko clinics osini so keke obi abosiminsi biye sokko na ye twitwiri so ama fefefe utua insurance no adenti na ese otena ho ema insurance fo efa osikadi bo modin so obekko na omoye adwuma ya ama fefefe root surgery Nano mesinhu ye yi kakra meko ye nanabwa hi. O siesi no kama ema me sorry ye mi free wa na mde kokope na nchunembi editre manum. White feelings enso ena ope se o sinu tukra bedem ne se ye siesi ya mao ye shishimu. Ni ye tuyutu ya ntukre umu ni nina amu e ye e mao. 416-748-8866. Eno eni phone number adibenya umu. Ye kak chi ewo ho. Ye kan gana kasa enso ewo ho. Inti bo modin se obe from insurance hun sheshe ye bia ansu no wamu ejitum. Inti from ube timi ako mwaswe ye www.realdentalcare.ca na wako akoshe seni ya father and son wamu ACAD jumano ewo ho. Uni appointment kura ube timi ako ombe timi abuawo ama unsa akan appointment. Enyumre eni meminda nso wamu ebie ebribia. Bomodin sa obeko Royal Dental Care 1650 Abion Road, Suite 107. Etiefo, yeba ukurum hana uko bifia telephone isi yo padlock edem. Yadito emponchinde mua, eye ye, ene, ninyina echem, na wamu esisi ache, Enu na ye nua bema bako watina si dingi no si debi. Senye nkrofu ye sisi mi achei. Nomo sisi achei. Mi mami nua numa e banso e hon enchiri wom. Ambitu yutu ye sika huru bebre. Enti se